0: Iwe, ngea ibeva we mkashana akabuoyo kubuturu kefi kwa tini tute. Make up.
1: Na uishiwa, ine diyonse ngandea kuchalo nda making a sure ati ni nchita moisturize skin ni mpopoka. Mbomfia Romeo Glycerin. Upopoka chani.
2: Action!
3: Te kubraga ni ntelera, ni mpopoka kumwela kumkanda.
4: Romeo for naturally pure radiant.